0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu gbogbo eyin omo Olorun te wa Jesus City e dide nle gbogbo eyin omo Olorun te nbo Jesus City e dide nle gbogbo eyin omo Olorun te wa ni leloko ile to ti mo o oni tun loju anu mi any 77 to ba ti bo si oju anu abami ni awa ki bi si awewa e dide nle mommy ati daddy e mo bo ni bi pepe ojo meta kan be ninu ose ti a ki bi si awewa enikan ni bi ojo wo ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya si mimo elekeji ni ojo wednesday bi eleyi ti awon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti e bo mo fi agbekale bibeli jo di mimo pe oni lojo anu han ojo jimo ni ojo eleketa gbogbo eyan omo Olorun pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagiti tun ni lui ibadan but loni bayi mo ti wa jesus city gbogbo wa wa enikan ni bi bawo bi n ba ti kuro nu studio yi a lo bere 77 power service ni oni je ojo to le ojo to ni apere ojo ti Olorun yo sanu fun awon eni ti o sanu fun adua meta ni Olorun ki ko ni wojo ni gbogbo eyan omo Olorun so le sare je ajogba ni biki bi to ba wa so le dupe adua ope Olorun ki fi si awewa oni eyin mi nigba ti e ba yin mi ma je ki isunkun ile ko jade fun yin gbogbo eyin te ngbo mi Jesus City so le yin kan gbowo soke mo ko yin kan mo juwo si tori tin ba ni oko yin oni mo gba mo pe Jesu Oluwa wa wa dide nibi to ba wa kan rin lo si waju rin lo seyin ko mo juwo si gbogbo eyin te wa nle kan dide rin lo waju ko rin lo seyin oni baba mo dupe temi e wo oni lawe wa pe meje orin ayo la o ma ko engineer Jesu Olugba la jagun molu orin ayo la o ma ko ija dopin
1: hallelujah.